Ai Maria, wetsa. Ojukirango weda no weda. Teva ulianga. Wala mwilo muta jukira jorio kumukum.

Ayi katundu minza wa buli kantu ataggwawo. Gweno mu kisaakyo ekiyitirivu atugabira ebirungi by'okusinga ne bwe tusaanira era ne bwe twegomba. Ekisaakyo kituyiikeko otusonyiwe ebibi ebitulumya omwoyo otwongere ne kye tutaguma kukusaba. Tukikusaba nga tutya mu Kristo Mukama waffe Omwana wo awangaala n'olamula nga muli kimunaana mwoyo mutyo.

Oyambala sekapulali, noyambala chapule soka, noyambala yomusasizi, noyambala yebyono bono musambu, noyambala ne ku mukono notekako. Naye nga tolina mu kisayadde, tosonyiwa, toyagaliza, buli afuna akalungi gw'oyogerera. Awo nno tulina okwesabira leero naffe Omukama atugambako. Ekizibu kye tulina wano mu Uganda, nga bwe nabagambye, si butabana resources, si butabana bantu bali kepebo. Abantu abamuyina emirimu temwagaliza mugamba ate oba ono si mwana wange, sijja mukonekitinga ku mulimu. Owo talina busobozi, tewamuweerera kimala. Oboolyawo ne bweoba waweerera ng'obusobozi obulala tabulina, kwata omwana omulala, omuntu yenna omulala, muwe obuvunaanyizibwa, muwe omulimu, abeeko ky'akola. Eyo lye ssomo lya leero. Neggwe weeyagaliza wekka, oyagaliza famire yo yokka, buli kimu olowooza ku kadde kali ako okufaako, abo abaana tebajja kubeerawo. Bano abaana be tuyamba ab'ebbali, abasawo, abakyaba ki be bagenda okutuula ku mulambo gwo, bakukoleko emikolo egisemba ng'owo taali, owo ajja kutuuka n'ekisanduku bw'ono obalake. Naye nga bino byonna byonna tabibaddeemu, akuteekeko ekimuli ne bwe kinaba kitemagana kitya, bino byonna byonna byonna. So awo nno buli muntu tumulabemu value mu Uganda muno. Tekitugasa kubeera nga buli kimu tukyeyagalizanga naye bannaffe babonaabona. Tekitugasa, tekitugasa nga tulina amaanyi mangi naye nga tugakozesa bubi. Tekitugasa kubeera na byabugagga bingi naye nga byonna tebizaala. Tulina ebyobugagga bingi tubyetuumyeko naye tebiriiko yadde ka kuroopu n'akamu. Gusiko ogamba ettaka lyange, gusiko. Tekitugasa kubeera na institutions nga ziri weak, nga tuzettira oluusi. Tekitugasa kulaba bannaffe nga babonaabona, people are suffering mu ngeri ezitali zimu. Tekitugasa kubeera n'abakulembeze nga tebali accountable, tebagambibwako. Corruption, enguudo tezikolebwa, amalwaliro temuli ddagala, ate eddagala ne tuwulira nti balyokeza lyayonoonese. Ate tetulina ddagala, ate lyonooneka litya? Tusabe Omukama atuyambe, atuggyemu empisa zino embi. Kyokka abooluganda nga bwe nayogeddeko, bino bye mbadde njogerako ebisinga bibadde nga bono ga social problems, social challenges. Naye ate tulina ne spiritual problem. Bad stewardship is not merely social problem, naye tulina ne spiritual problem mu bukulembeze obwo obubi. Mukama waffe Yesu Kristu yatulaga mu palabo ye eyo mu ssomero lye tuwuliddeera evanjiri ku nkolagana embi mu bwakabaka bwa Katonda. N'atulaga abantu bano abasajja ababi abaakozesa obi ennimiro ye, abaagobaganya abantu be yaleeta, be yasindika ne babatta. Naffe mu bintu bino ebya bulijjo tumanyi okwefuula nti ebya spirituality ebyaffe ffekka, naye tewali ayina bwannannyini ku bugagga bwa Katonda bwa mu mwoyo. Buli lwe tugezaako okukola okukozesa obubi ebirabo Katonda by'atuwa, tuba tugaanyi okukkiriza Katonda, tuba tumunyumye obwannannyini. Buli lwe tugezaako okusindiikiriza Katonda mu bulamu bwaffe, naye Katonda oba kiki

0: Baganda bange mwegere katonda pati omiza abulikantu asime ekitambiro nze nammwe kye tunoonyereza.
1: Omukama ekitambiro ekya kisiime akikigire emikono gya kitwale kibiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ebigezo byonna omutukuvu.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde ebitambiro by'otulagira okutambirira bikkirize, n'ebyamagero ebitukuvu bye tukuza nga tukuweereza obulungi bituviiremu ggwe okutuukiriza obulungi omulimu ogw'okututukuza oguva mu kutununula. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Mwimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwe mutubira n'okulokoka. Gwe Omukama Pati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssa wa nnaku fe okukwebaza bulijjo na buli wantu, kubanga abaana bo bwe bazza omusango ne beewaggula wayagala okuddamu okubakumaakuma n'okubakuŋŋaanyiza w'oli nga weeyamba omusaayi gw'omwana wo n'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu. Bw'otyo okole ekibiina ekissa ekimu mu Katonda omu, kikungirize amagezi go aga buli ngeri, kisibukemu ekereziya omubiri gwa Kristo n'ekisulo kya Mwoyo Mutuukirivu. Nga bwe tuli nno ekereziya oyo, kyetuba twetaba n'ekibiina kya bamalayika okukutenda nga tusanyuka ne twatula obutamala ati.

Chitufa ayi mka mwole mtu kilivu, gwe nsulo yo mtu kilivu wana, tukwe gaidi die, ibirabo binobi, weko moyo fukebi tukufu, tufuno minu msaigwa mka mwafi Yezu Kristu. Yale agenda ukuwe mkona wana kwe esimi die, na kwato mgati na yebaza, na agumenya muna wabagirizu wabe na abagamba, anti mtole mulio kuchuno mwena, anti nukwe mbili guange, ukuna wayo kubera mwe. Era bwe bamala okulya ekyekiro n'addya ne kaliiseera ne yeebaza, nawe abagirizwa be n'abagamba nti mutoole munyu kuno mwenna. Anti eno ye kaliisa ey'omusaayi gwange ogwenagaana empyata ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi, kino mukikolanga lwakunzijjukira.

0: chamagere cho kukiriza
1: tulangiro kwako ayi mukama twabula okuzukirako tuzaulija
0: kale naye mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu nakalesa okuloka nga tukwebaza kuba tukuyanja okumira mu maaso go n'okuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya kristu mwoyo mutuukirwa tukuŋŋaanyibwamu jjukiraye mukama kkiriza yabunye enkulungo y'ensi muze n'okwagalana wamu ne paapa waffe leewo n'omwepisikoopi waffe pawulo naa bonna abaakwawulirwa mu bunnaddiini jjukira ne baganda baffe basanga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gy'oyakaayikanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna bewagira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaane okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukuteena n'okugulumiza wamu ne maliyo mberevu omutuukirivu nnyina katonda ne yozefu bba n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyuka obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo yezu kristu gwe katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu kristo n'omwoyita okufuna n'ofunamu naye era muye mufuna buli tena buli kitiibwa emirembe n'emirembe kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje
0: byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebi byaffe nga naffe batusonyiwe abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi ayi mukama tukwegayiridde tulokole mu bonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisaatu n'ekibi ennaku zonna tutebenkere awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe yezu kristu
1: lwekabaka gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe
0: ayi mukama yezu kristu gwe yagamba abatumwa bwe nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulya ebibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwa kereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa kimu nga bw'oyagala gwawa nga n'olamula emirembe n'emirembe eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna buli omu ayagalize munne emirembe.

0: namuye numukama nitwizwe kupfa no kuzoka ku mwana wawe ntukongera umugati gwamagara n'ikopo cy'uburokozi kandi tusima bwo kwikiriza tukabayine iwe tukakwereza twakwishengereza no bucurezi itababaga na mubiri n'eshagama ya Kristu kiterane hamwe mutima urwera.
1: Ayi mukama ijuka kereziya yawe bugira nsiona ujeho kwiyongera mu rukundo n'ubumwe hamwe n'umuhereza wawe papa witu Leo owikumi na bana n'umulisa witu Bonaventure Bosco Gubazire nabona abo wakwasize kurisa abantu bawe.
2: Ijukana bene wita baruntuza kuzuka namunonga tukwenda kushahura mu kitambi iki n'abandi bona bafeze umukono yawe mukama ntikushabo bakiri batase mu kiriri cyawe kandi utugirire imbabazi twena tushimire kubaga n'amagara agatabaho hamwe na Mariushki na nyina Ruhanga Yozefu Ivo Mwerinzi n'entumwa n'abakire bona abakozire by'ukundo kwicana hati tweterana bo kusingiza umuri Yesu Kristu umwana wawe.

0: Radio Sapienti ya nyenje Frank akaimba ndoza nkakuweleza teka koze bubina kamu na kidagala sevo nkakuwa detata. Era njaka lansoke nkujukize Father Lule uwe na nkulabye awalido Fatime na nkulabye agambi bwati. Agambi entino novena ya nyafe Marie tandika olunaku rwenkya nga tano Father Onyango John Paul ya agendo kubo mutambizo mukuru ava Musenti Joseph agambia tiam agambia tiam parish Senti Joseph zi nsambia SS Java ate nga mukaga tujja kubera ne Father Nsubuga Paulo onava Senti Mbaga Major Seminary ate nga musanvu tujja kuba ne Reverend Father Chimbo wa Emmanuel Avalubaga Girls School ate nga munana tujja kuba ne Father Balikudembe Joseph Avaka Wanda Parish nga mwenda tujja kuba ne Father Mugabi Victor Nyenga Minor Seminary ate nga 10 Father Mubiru Roni okuva wa Chiso St Jude nga 10 na lumu Father Cheyune Rollins Avachigo wa Parish ate nga 12 Father Chikomeko Frederick Avabujuko Parish nga 13 Father Sebaiga James okuva Bukalangu zenako omwendeze za novena ya fe ya Bikira Maria wali kwa waledo Fatima atugambye sapule tujitandika sawa mwenda kuyigiriza sawa mwenda n'ekitundu mise tandika 11 bwetujimalanga tuddeeka ndoza bane mu bitegedde jida mukwano gwange ii mukwano ugenda yo fena tujja kubeera yo alo
1: alo
0: bwanji
1: zake yume
0: edo ya mama wange buli roli ita voto nga mama asanyuka
1: owe njovu
0: immaculate na gujja
1: oyo we njovu
0: omu bwati tagambi kakoyo
1: ketumwongera ko mulala
0: aliya muogo no buti bwamu
1: ya tukolere kya makuru aktero mwana ku nsiba nange
0: ya mulu manno
1: aleto saba mama katonda amuwangaze
0: nze nno sali wa miezi mwenda
1: Ewe waliwe imeka.
0: Kumi bedu.
1: Chovori gumi tevoti.
0: Ye, kumi bedu.
1: Oyo gana Richard, nchizide wana natete.
0: Ye, Richard.
1: Mtava ntumireko kumchala wangu omulungi Nampala Regina.
0: Yes, sebo.
1: Ntumireko kumwala wangu Naroga Shalom.
0: Okay.
1: Ntumireko ku Uncle Benny.
0: Okay.
1: Grab Vicente ye Muduma. Mchala Pauline ye Muduma. Mchumesa sebo bwawe ye Muduma. Mukuru pule we kansa ngoyo zike na mwori dekao ndagala kusendi ayo paza wafe paza kato kusendi ya mauliza wa radio sapienza muduma fani zikira hundi mba gara nyoze Richard natete omuka makuwecho sengo kwa
0: kasa mea zanyo Richard omuka makuwekumile mama wange masana fwa ugambo tia nao wenjovu sinza kule kayo omuka makuwekumile vyo sengo kwa gala wanji
2: kama mulungi
0: obudde bonna
2: weza mukadde wafu
0: ugambo otya tata
2: we bali tutusa bade mbala
0: ndeba mulungi
2: sala
0: yesebo network ayeganya bo mu ndeba munsobedde naye nga teka network kandi bade kalungi
3: we bali kuwereza no kufine Gaspar Kevin ngabujo
0: yes to see me
3: mpangalira wanirugara
0: masana
3: ye mapera na rugara nisaba kutumira ka abantu bange ruka kutumira ko abakristo ye mapera na rugara ye kusingira dara abakabunduka mobile bagalira dara bagalira sande nungi kutumira ku Adamu Lilian yakora ku disapiencia
0: yesebo
3: uyu mchara mwagara nyo nyumirwa nyo programu ze ku radio ntumira ku abakristu abe kabare diocese abawangalira wano mu Kampala
0: yes
3: imba kuri sa mikoro yo kutuzo musumba wa pe Bishop Bonaventure
0: Gubazire
3: bakuri sa Beni, tumila na wakristo bona Awe mapera na waragara okay. Wagariza sande nungu
0: Wagariza sande
3: Uweleze yuru mimbo onkongoze
0: Onkongoze kale, halo?
4: Hello
0: Wanji?
4: Njijewa leko
0: Sebu kale, na wejewa leko?
4: Njijewa leko
0: Jendi mkulu sebu nya? Ate chichi?
4: Mfisya.
0: Tewaku wakati imba?
4: Elezayo, imbaro mama Maria, zali romu lunji.
0: Maria, zali romu lunji. Ne yazizo sebo nye ugomba, sebo wakati imba kambali. Akatimba kakakeva kemuto kambala keva kemo sovoloko ono msojia sebo sebo nye gomba
5: kujia wangomula kila chevi ne juniwe wale kuweleza
0: yesebo
5: nye Francis ne yanzori ibalo angolu wa Maria
0: yesebo
5: kula msinza nye fowetisa mune mama uvua mume nye nomala mbulute miezi kune chite nye Francis vyabu viva vyanja ulo
0: vyanja ulo mbu
5: nangazo chima nyanti kwenye nari nyonka atenze na yonkele miezi na
0: joka jiti
5: mama nangamba jiti na yonkele na hitha akati
0: ya
5: febya wa Francis
0: bianja ulomu bianja ulomu
5: nipe ya nzoli imba
0: yesebo
5: niba kusituwa nanga wenda magoma St. Christophe's sub parish
0: mwanamba
5: tumideko na uwe tulina wano
0: amina mbane msomesa ple mtusavide mtuteke mba Francis Fenoro na kurwale lo mungeri ya nja ulo ate mwisewo junju Francis mlangira walugembe mtundo gambo tata mkula msiza kubo na vovera na bao mzana munda vide nti mtumide hello
6: hello
0: wanji
6: jebali kosebo
0: kali mama nawe jebali
6: ndi sebo
0: uli sebo gwani gwe Franka
6: nedda sebo njoji Evans Mark
0: Evans Mark ogambo otya
6: yendi
0: webale emirimu
6: sale
0: ye
6: ntaba tumirako
0: ye maka
6: tumirako mama wange ne tumirako ne baganda bange ne musawo miyonjo Nisawayo na akaimba.
0: Kaluwa maga.
6: Nze nadizacho mukama.
0: Oh, kale maga ngenda kanonya. Okay, webali nyo, webali didala maga kutumideka kaimba kwa ngenda kanonya mkwano. Tofayo, hello.
7: Network wala chini sala kuhu.
0: Simani, ovudevona.
7: Ovudevona, wali kuweza Mr. Franka George.
0: Kali.
7: Kanto, so kutumila kwa Kristu wa Andeva Paris. Mana masaka muna. Kama soso dote ya vajaguze miyake jenja mtu. Ya habili mweta anu.
0: Yes.
7: Vaiza. Waza kilito fortinet ya masaka. Panage muyoge yugenyo. Olimbo mkongo ze. Wazono mbilu sobe wale umulimo guwoko ze wa kristo sigu wako zanya umuka mabaki welo mkisaba na wakio
0: okay nianzi za nianzi ge okay
8: nianzi magi nampeo nklamsi za kwa sebo
0: iye nampeo
8: wale kutuweleza wiyimba
0: iye mama
8: utukuma kuma omoyo mtumirako brother wange Father Bruno Kazinga Buchechere.
0: Okay.
8: Yatumibwa ku mirimu gya Mukama e Spain.
0: Okay.
8: Mwagala nnyo Mukama amutukuumire.
0: Mukama ajja mutukuumire.
9: Uli bulungi.
0: Nnyo.
9: Utambulanga we babibala oba.
0: N'okusinga wo biri mu speed kikumi.
9: Abawuliriza mugamba mukya ali atyo muzana.
0: Mama Pulo joga.
9: Bali batya abambejja n'abalangira.
0: Mbuza bwe nabibala kati.
9: Bandabire.
0: Kati okoli onkolire.
9: Kati obantu memuzana obantu megwe.
0: Totu matotu.
9: Abadde mu lusirika lw'ebyentendereza awe munyonyo. Nasinkanyeyo mukwano gwange mama omuzana. Na ye teyante gede ate nga bampita ayita kati ne kisobola kumweya njulia
0: anti oli munene
9: ko mugambe ekyala yabadde mama Pulo teyante gede naye keso abadde yonna batumidde ko mwena abawuti
0: temwete gede mwena kakati mwena
9: olowoza tokola kyabwerere gwo wenna teetawo Nga batu midemwe na dara wa sapiesa freedom family.
0: Ini mama Pulo. Mwendo
9: kwe ya gaji ya sapiesa.
0: Uwe vale mama Pulo. Katite mwete gedemwe na. Katite
9: mwema kusapiesa obo ono gaji ya wa.
0: Kakati.
9: Mama Pulo.
0: Katite cha batu teyo chichi. Nga mwena te mwete gede. Kwa antu vano. Kamba waka imba kamwe. Kaku.

0: era tukwasa mukama bali mu makomera yonna aga buli ngeri, amakomera ga gavumenti n'abali mu nkomyo ezitamanyiddwa. Obulumi obwo tubuwaayo eri omukama nga tubisa mu mutima gw'omuzadde nnyaffe nnyina wa bonna abutuuse mu mutima gw'omulokozi teyafiira bwereere ensisobola okudda ku mulamwa mu kukwagala Katonda n'amagezi gaffe n'amaanyi gaffe gonna n'omutima gwaffe era twagale bannaffe era nga bwe tubeeyagala. Ekinaatugasa okusobola okuvaayo mpola mpola nga tugenda twesusunkula mu kwagala kuno omukama kwayagala tumwagalemu timwagalane nga bwe mbaagadde okwagala okutukulage ne bannaffe abaagala tubaagale abatatubaagala tubasabire tubagumiikirize naye nga situgoberedde ensobi zaabwe. Mukama oba otuyambire awo obeeko kyokolawo ekyawufu okulaga nti omukono gwo bulijjo guli kuba mutya oweetowaza asitulibwa ate eyugulumiza n'atowazibwa. Wa Kristo mukama waffe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: Owekisa ekingi ayinza byonna taata n'omwana nimwoyo mutuukirivu omukisa guno gubake kusiramira guwanguza ennaku zonna.
1: Amiina. Tweyanza nnyo Faaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Naawe abaddeyo ne tutambula ffenna mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku lwayo. Muyiza akumma buraha mulwadde
0: omuyigo naye tumusabira
1: tumusabira mukama ayambe asobole okusuuka. Tukujjukiza nti yongera okweteekateeka tujja kuba ffenna erijja kuba sande nga mukaaga tujja kubeera ku New Royal Gardens e Nansana zijja kuba sande nga mukaaga December tandika okwetegeka tujja kuba ffenna sande eyo tusobole okulaba nga tumalako omwaka gwaffe ffe twanguwa mangu entujjo ya Radio Sapiencia Goodbye 2026 tujje tubeere ffenna ate tulabe ebidala.
2: Twesuza essaawa endala time check essaawa ziwese bbiri ezyekiro time check ekutuusibwako MTN Momo. Sasula Momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira. Nyiga siteemu 65 star.
3: Buli muntu ng'akula
2: alina engeri obulamu gye bumutambuliddemu. Alina ebintu by'ayiseemu
3: ebinyuma,
2: ebikwasanya ennaku n'ebyo ebisanyusa, kw'ossa n'abantu ab'enjawulo bazaasisinkana mu bulamu bwe bye bamuyisizzaamu. Buli muntu ku nsi kuno alina gyenvudde we. Kati wuliriza pulogulaamu mutima gwange n'owulirira gyenvudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaako bye wejjukanya. Kuchende mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuluze ya magezi.

0: Tienda munya katonyeze nya Red Sapiencia nkuruze ya magezi nsulo yo muziki nebye mizanyo osibyo tyo mulungi jebale jo kwasaganyiza walero naku we Sunday tukomyewo ne program ya fe mutima gwange nga bulijjo tubeera naye nga tusobola okubasaasirako mwe bafunye emikekeera emiki eno ate nammwe abafuniddemu ebirungi tetulema okwebaza Omukama Katonda abayambye okutuuka ku birungi ebyo naye nga pulogulaamu yaffe tukyatambula ne Brother John Baptist Bwowe okuva mu ba Amas Brothers bwe twali naye Sande wedde bye yatunyumiza mwabiwulira awo nno yasonako obusonyi ate kati emboozi yaffe egenda kwongera okugwa amakerenda ne Brother atitunaba kubanga tutandika tubizasooke musaala nda nkusaba kutugulirewo pulogulaamu yaffe olwaleero ne saala
1: kituufu ddala bulinnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu
0: amiina
1: ayi mwoyo mutuukirivu jangu ojjuza emyoyo gy'abeesigwabo obawo okukwagala ennyo sindika mwoyo mutuukirivu byonna birongooke n'ensi ogitunuze bujja yaffe bikira maaliya mugole wa mwoyo mutuukirivu tukuwanjagira oluŋŋamye byonna byonna bitukola kubanga gwe muganzi wa mwoyo mutuukirivu watujjula byonna bitwogera ne byetukola biba bya mugaso gye tuli Mirembe Maria
0: ojjudde neema
1: Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'enda yo aweebwa omukisa Maria omutuukirivu
0: nawe Katonda
1: tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe Jeromu omutuukirivu olunaku lwa leero otusabire mu linnya lya Paati n'erya mwana era omutuukirivu
0: amiina tweyanziza tweyanzeeka essaala yaffe kati nobuuza kuba tutegedde agatawulira vumbe
1: bannaffe abawuliriza Radio Sapiencia tubalamusizza twebaza Omukama n'olwaleero okuluka ensa ne tubabalamu ate ne twongera okulaba ebirungi Omukama bye yatutegekera anti buli lunaku lukya n'ebyalu era munnange kyavudde asaasiraleko abayise mu bizibu abatusanze ebizibu naye ate n'ebyessanyu nabyo bifunibwa tubaagaliza okuwuliriza obulungi pulogulaamu yaffe eno
0: wiiki ebadde etyabukyanga tuva wano olwe Sande
1: esande ebadde ennungi Omukama atukuumye olwawo bisenyiga bibaamu n'olwalamu bisenyiga
0: nogaa
1: nakati nadde nga ti naasobola okwongera mu maaso naye Omukama ansobozesezza
0: Brother Sande ewedde twaleka bakututte ekiteredde okwongera okusomesa ate naye wennyini okwongera okuyiga ebya tekiniku we tubatandikira Sande eno
2: nabeerako waliwo secondary maana waliwo technical school eyankwasibwa nembasomesa newe kakati bajjere banyanjuli ati kakati ekizimbe kiriyo kiraba nze nnakikoze ngera olaba abantu omuntu azze okweyanjulira ne kidduka kyajjiddemu aga nti kuwa bintuusaako kakati nemuyenga eyo ffe tuliyo kakati ngaolaba kikumatiza kiri kye nayagalanga kubanga lwaki naddanga eyo abo bennyininnyini baalinga balina okukola intervyew oba balina okukola ebigezo kakati nga mu byo mulimu ebintu ebyetaaga naawe omumala okwetendeka kale kakati ng'omuyizi olina okumunyonyola sikeero bw'obanga tomanyi kusoma sikeero nga tomanyi kozesa sikeero tojja kusoma pulaani era tojja kuba pulaani kubanga sikeera eyo yekuyamba ekintu ekinene ekyenkanayo ng'ekizimbe nga kifu n'okifunza ku kapapula akatono ne kiba nga kati omu bw'omala olina okumanya okumanya sikeera kiki kati olumu era nalinko be nali nsomesa olinaavaayo naga ti bulijjo badde banyogera ekigambo sikeero nga sikitegeera naye kati bw'okinnyonnyodde omanye kati bw'obanga oli mu kunoonyereza okw'engeri ng'eyo obeera n'okuyigiriza okuli simpukula nga ggwe ekintu gy'okitegeera oyagala n'oli akitegeere nga bw'okitegedde kale nno kakati ky'oba olaba ate batikya abakugu ennyo nga oli mukugu nnyo ate taba tikya mulungi alowooza nti n'abali basomesa bajja kutegeerera ku mutindo naye ate n'oleetao n'omuyizi n'aba nga ye bw'akinnyonnyola yate bakitegeera mangu bakitegeera nnyo kale nolwekyo byali nze okumatira kwanga awo wekuli bwe kutyo nabuli kati mpulira siina kyenjula era kye neebaza abakadde bae kwekuba nga ebyo ebisookerwako
0: bifuna
2: nali neetaaga nnabifuna ate sikugamba nti oba baabulwa ebintuusaawa nedda bw'ogenda ku luzi osenayo ekintu ky'otutte bw'oba otutte ekidomola g'emazzi gojo bw'onooba nga otutte konteyina amazzi geego gojo okujjayo ekikulu omatidde n'ekyo ky'ojjaeyo bw'okijje olina by'ojulirira kati by'ogamba nti kino senga nnakifuna kale nakakati mu ngeri ng'eyo byebyo nti nandibadde mpana amagezi naye naddala abantu bandindidde nnyo vocational studies
0: abazadde bagamba nti abajijaabo bamisomo gyale omwana bwagwa P7 nti bamutwale mu tteeko
2: bwagwa
0: siniya 4 nti bamutwale mu tteeko na sente zange
2: kubanga ekiri eyo mu tteeko ate ffe tweleetera ndowooza okwenyomesa ate ojja kwesanga abagenze be babiyita batyo oba be bakola ne taamuz ezo ezifaana mutyo bw'obeera mu tteeko oba osobola n'okwegulira ekitabo luli kiwali tosobola kubanga kati oba okola ng'osobola okwegulira ekitabo ekiyinza n'okukutwala ku mutindo ogwawaggulu ate ng'oyinza n'okugamba nti kakati njagala nakutuuka ku standard gundi nga tewali wagamba nti kati school fees ziweddewo
0: bawagwazeekole obaddayo akatebe ng'otunda
2: ne bw'osanga wali ekitabo kyeyagadde ennyo okigula tewali ajagala nti lwaki odda obudda sente kale nno kakati ngaawo oba osumuluddwa eddembe eryo mu vocational studies oba osumuluddwa eddembe eryo nga tewali wakuba ku mukono gw'ogamba nti kati kankome wano kino kimala akati era mwe muva mu moto zino e technician neva staffs oyinza okajuliriza nti present time is the raw material out of which I make whatever I will kakati omuteeko taliiko kyajula buli kimu
0: ateyes
2: kale nno kakati oyinza n'okugamba nti ensi ebeera ya muteeko kubanga kyayagala kyakola ate yeekozesa abeera job maker
0: emirimu agiteekawo yenebadde abazadde ate abayita bino nti emisomo gyalema basome ebyo ate bali abasome ne beeyongerayo bakuhaya ate bebadda ne bafuna emirimu gyabano naye embeera eyo ni gavumenti ya uganda atawotukyebalizaamu kaliyayetakalikula mu mpya omwana asoma ng'akwatako 94 Katenyezenyaledesapiensia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo twatambude ne brother John Baptist Bowe okuva mu kibiina kyaba brother amaaso tutambula naye mpolampola omuzadde anti bagamba gw'alina omwana ng'asoma busomi tagenzeeko mu tteeko baba babuulira owaki owaboo ng'owokolaki
2: okunkumula
0: naye nga tukyagenda mu maaso era twagala ojongerezaawo eyo father amaze okukwaniriza otandikira wa emirimu gyo abawandise mwatandika batya mu kiraasi mumusomanga bana abaana ababulijjo musomanga bafaaza oba mubya mubiba bya
2: kakati nno omutindo gwe twasomerangako ogweyo gwa seminaari kubanga betugenda okukolagana nabo basaseredooti era ekiseera kyatuuka tuweebwa amagezi nga omuntu tulina selabasi ng'ejja kukwatagana ogenda n'osomerako ne mu seminaariyo ate kyakitalo nnyo nechitukira omugenzi kye yatugamba nti mwe mumwe nabamu bajja kufuuka n'abasaserdoti kakati era okukakana tulinayo abasaserdoti baayagala nnyo basigale nga ba brother father naye ekiseera ekyo engeri gye kyali kinyonyolwamu ng'ekintu bwe kitandika nga kyali kizibu omuyambi w'abasaserdoti ate okubeera father abasaserdoti naye nga mwoyo mutuukirivu gwatagwa mu kiseera kino nere kitawaffe gwe tulina oyinza okugamba nti brother father reverend father Kyagulanyi Andrew ye yasigalanga musaserdoti era yasigalanga brother era yalyo lyelekita w'ekibiina naye nga byebyo mwoyo mutuukirivu byakola tebiggwayo toyinza kukisibira kubankakati nga kino ekibiina kikola foramu kubanga te ne bwonoogenda eroma tebajja kugamba nti foramu yaakyo mugisange gi era bajja kusindika mu Uganda kubanga wekyatandikira tekiriiko walala wekyali kibadde wano wekifuukira ekibiina maamansi yajja nga si kibiina kyabamansi era ebiragaano yabikubira wano nabulagala yobo buraga kati ye yali muyambi wa mapeera nga brother kakati ojjukira okufuuka ekibiina kyatandikira kalidinaali Nsubuga n'agamba nti engeri omulimu ogwakolebwa mapeera n'amaaso teeka okutandikawo ekibiina ekyaba brother kale nno kakati ate n'atunyonyola nti okugenda e Roma oteekwa obanga olina ekibiina ky'otandika oteekwa okubeera nekibayita kalizimu kalizimu gwe mulamwa okugobererwa ekibiina oba akabonero k'ekibiina era nga kati wano bwe bakwogerako tuyinza okulaba abalina akatabo kano naddala ba brother waliwo essaala essaala yaffe eyaba brother katabo kakano
0: akayita The Brothers of St. Amas Subi
2: kano nno bwonoobikula ku peegi 19 nkakyalimu ba brother bokka kati era wano bwe mba njogera nkigamba ba brother batunuleko ku peegi 19 wagamba nti essaala ey'okulaba akabonero ka mwoyo omutuukirivu mu kibiina essaala negamba nti ayi Katonda twatula nti ewuwo yeva buli kirungi kyonna tuyambe okusobola okulaba akabonero ka mwoyo omutuukirivu kalidinaali Nsubuga Emmanuel ke yazuula ak'okuyamba abasaserdoti bo era tukanywerereko ddala jjo yessaala eyo kati tugisoma nga naddala nga tubadde tumaliriza mu misa yo ya buli lunaku mulimu n'essaala endala nnyingi ezikwata kukusabira ekibiina naye eno yo n'omubuufi bwayo tugikiŋŋana za tulisobola n'okikwata mukakati
0: nga tugenda maaso nti ekisubi eyo ewa Father Kaggwa
2: kakati olwo
0: malayo bbanga ti
2: okutuligisitalinga nze yali gaba mu seminary kakati olwo batutegeeza olunaku olw'okutandika eyali akwasiddwa omulimu ogwo ogw'okutendeka ba brother ye Father Kakumirizi omugenzi kyayisi era naye okufaananako ne founder yayina omutima omuzadde era baatwesiimisanga nti bannaye nga mwesiimye Father Kakumirizi nga ne basaserdoti banne bamuyitanga omuyigiriza nga muyigiriza
0: kwegaabaitanaomkonoge
2: nga ayina engeri gyahandolingamu yali musajja mukulu naye bwatuuka ku muvubuka olabira ddala nga embeera zonna ez'omuvubuka azitegeera olaba oluusi yatuyiyizangayo ne tugendako ne ku nnyanja naye nabinoonya Ninga ayambulamu ingoye na netu nauga. Yatuagaza obulamu katugenda kukola pikiniki eyo. Eh kaganga alina simplicity eyo alimu okwagala okufaana kutyo. Ate bombi ne kali dinali nsuuga naye nga ayine ekintu ekyo bwe wabanga woba kugira kubuukabuuka oba wali okampufa nga bakumya omuliro oku kubuukabuuka yali mu scout nga abuukabuuka omu nammwe nemwamba ne kali dinali twagendanga ekyankwanzi kyaziza bugenyiga mubuukabuuka mwetoolola omuliro.
0: Ekyakwanza namwe mwagenda nga tebitandisa ku
2: bineeaye
0: kati ennaku zino buga nti twagenze
2: ekyakwanza
0: president
2: kaakati nno waliyo eddundiro lya dayisisi kalidinaali nsubuga lye yalina nga ddene nnyo nnyo lirinaanye neeyo gyowulira Kyankwanzi
0: ewa
2: mukyaka mukyaka eyo balinaanye buliraanye naye nga ate ettaka erisinga lyakereziye bwoba nga tonnatuuka eri ku mukyaka mukyaka wakolerwa mukyaka mukyaka.
3: Ino program mutima gwange mwowulirira gyenvudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaakubye wejjukanya mutima gwange.
4: Kyenda mu nnya katonnyeze nnya fama Radio Sapientia, enkuluze ya magezi, ensulo y'omuziki, n'ebyemizannyo.
3: Business yoteri kula, gato jiranze, lwaki abantu balanga bye bakola. Anti, bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe ki w'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jjamu ku Radio Sapientia ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jjangu nnyo, kuba bukubi ku nnamba zino. Noti 75289 oba plus 25 0 9 928 4 2 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangolange naffe aba Radio Sapientia, tojja kwejjusa.
5: Mukyala nakidde wankyayira ki? Amazima edduuka nkera n'enzigulawo
6: temukyajja kumpagira ku sitiruwa ya kiki?
7: Kati ezaali ez'esitiruwa yanzisaavinga.

0: tera okujja n'obudde omuntu owaddala nga butegeerekeka bw'aba akyogedde ng'otegeerawo ekijjidde. Ebiseera ebimu yatutegekerangawo ne tugendako ne mu kampu eyo oluusi ne tugendako ku nnyanja enabinoonya netufiirayo ebijjulo byaffe ng'obulamu bwa ddala. Ate mu kututandika eri oba ŋŋendere nziruke mangu ŋŋende eri nga tuggulwawo nga tuggulwawo erubaga
1: ŋŋamba
0: kaakati olwo batwanjula erubaga ekibiina oba tufuluma tutandika okuweereza. Gwali mukolo gw'amaanyi nnyo, embaga yali nnene nnyo, kalidinaali nsubuga ng'ate ekintu kyataddemu amaanyi kibeera ddala ky'amaanyi. Kale embaga eyo tegenda kwerabirwa n'abantu abagyogerako.
1: Biki ebyaliko ebyo ebiteerabirwa?
0: Kubanga kati yategekerwa namunakali yategekerwa wali erubaga wa popopo gyeyali naye nga byonna ebyategekebwa byali by'amaanyi ddala, yakola ebisingirayo ddala. Kakati n'ebyaddiira njagenda nga njogola kubanga kati bwe ŋŋenda nzijayo kino nakino ate kiri kinzijukiza ekirala. Nzijukira mu bimu ku byatusanyusa ennyo oba ebyegombesanga kalidinaali Nsubuga nga bw'atuuka okulaba ekintu abantu ekinaabasanyusa ng'akikolera ddala mu ng'akikola mu bujju. Yamanya nti abantu baagala ebyambalo bya kereziya naddala abakulu bye bambala. Olumuntu ali tugende Namugongo n'ayambala ekyambalo ffe kye twali tutamanyangako nga bakiyita kapamanya. Ekyambalo ekyo kale ekyambalo ekyo kapamanya bwe mba nkikunyonyodde kiba nga bw'olaba kyozipo naye ng'ate yo mpanvu nnyo nnyo eyinza okuva wano kumpi etuuke n'eri ku geeti. Kale nno kakati mu kiseera ekyo ba brother nga naffe twambadde ekkanzu zaffe eziriko emiyondo emyufu twawaniranga ekyambalo ekyo najjanga atambula ava mu basirika akkirira ku kayanja bwe nagambye nti jira obwankubanga bwe bujja okunzijukiza emboozi yaffe eryoka etebenkere naye n'ekyo nakyo kyewandiika nnyo mu bulamu bwaffe. Ndi ekyambalo ekyo bwe yakyambala olowooza lwe yasooka okukyambala kubanga kyalabikanga buli muntu kyamusanyusa nnyo. Kakati tegereza nga tuva eno mu kereziya kakati tugendeko Namugongo olw'abajulizi kati kwolu tukwatire ekyambalo abasaseredooti be baasookayo kakati naffe netulyoka tujja nga tuwaniridde ekyambalo enduulu. Okusooka kwa byonna kalidinaali Nsubuga yayina ekitone nga kisika emitima gy'abantu olaba bano abataateranga kubeera naye nga basikirizibwa naye ate naffe abaabeeranga naye ng'owulira toyinza mukuta. Kakati kwolwo nekyenzijukira yalaba nti mukudda okuva okumala okusoma mmisa tajja kusobola kutambula nga bwe yatambudde ng'ajja mu mmisa kubanga abantu baalabikanga beetaaga waaki bamukwateko. Kati naye kyeyakola ekyambalo kwolwo twakizingako netukikwata bukwasi mu mikono nendyoka nkulabira abantu nga baagala kwemala gogga buli omu ayagala mukwatako netugenda ng'abantu nga otuuka awantu nga oli mukanyigo nga kumpi bakusitudde nawaggulu naye kakati ye oli gwe baagala okukwatako ng'ate alabika ali waggulu bw'ati waliwo omukyalo omu yayagala amukwateko naye nga tasobola mutuukako okwayali naye nga basimbaganye bati amaaso naagaa nti maama labawuuli simukudde nako ate nga naye ategeera omukwano ogwo naye nga afuba naye omuntu okumumatiza kyaba ayagadde bwetutyo bwe twatambula naye nga kwegamba nga mukiseera ekyo yali muntu ayagaza.

0: chenda munya katonyeze nyaro disapiensia enkuluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyo mizanyo tuli mu program mutima gwange tuba mukumulamu era tuyingidde sawa ya feyo kubiri tutambula ne brother John Baptist Bwowe okuba mu Amas Brothers kutambula naye eno sande ya feyo kubiri tulese muva mukuchima mukulu kuchisawi mwole kila Erubaga
1: akati ngwetwatuke Erubaga chenda ulira eralu nebimuna vila bako abasilamu nebali okabaga amanti kalidinari bulijaba katuli chibaga amanti wabwe oyu kalidinari wakwe yake nukutenda lasiye kalidi yekalidi atero laba naka kofira kano kastako wakubaka kika miufu na ye kafe oyu kalidi na ye sebo kalidi chetu agaro kukora tu agaro tukutuare wafe chivuri tukupime tulabe omuntu wafuno wakalidinari azito wachenka na wa omanyi yalia nyumiru wa jokes ngate omuntu aina kwa jirachio wa kwa lengeza boyo ya chibaba chimusaba nipa kutuwala kati watu uke chivuri mbamu teka kumizani ene pimeni ndivota ye ati tunaurudo ulara nivata andika okuteka kemi kakasi ya sente ngabaji sijene la babani hakati wabazi saku okutu usaweza msupra lezi musingo uzi hey ati neva ganti neva jida sente kakasi niba jiteka mkakutia mga buno kukudea niba kuna kabula na kwa vika niba liuka mba mugamba jiseko kakati kutegete chichi uzitowa nafu baganda bo haba ichilaka chino chichilabo chetukuwa deo kukulisa ukutuka kwa kalitinaye na ye wali woku ogerevi amu mzini naliru baka esentezo wazi leta mkombi wali nga kombi nga mugenzi kakwaye ya jifu ganga ya jifu ganga na ye kombi ya tuka Erubaga walimu wakari jinaji ya batu jita metu sikula ye chisawo echo
2: chawa nga mwe minutu wa batu
1: na jifu eze mpapura mikakasi na inga chizi mbe chiti mina ina chisikula waliwa kwa chingiza na inga kalo echo nchoke dokula gomkwano kufanana kwa jito ngomuntu ahulida muji ateno aboba kwa lecho na inga vuli mtu chino munatari kwa wali ngaya gara kasente ke kalidinari nakati inga kwa nina gambi nja kuongira nga mbuka buka kati ya waliwe vintu bitu andi bate tunyumie na ye uruku wa gara ngende nga mkate kana katono njisa mbingi ya najanda wakati mkutu kila kumusika wa kalidinari kalidinari ye kalidinari wa mara kati mwetu ina
2: jari ilana kati ya chuatu
1: ya joyo waliwe vintu vingi nyobe na mugu na mwebu uri lako kumuprogramu ya feri na kuburi lante nze ndi churi asile chintu kwa nchitunu uri nchigenda wala nenebu za na makuru waga chilese kakati kalidinari ajia okusikile ntebe yo wasaba sumba watuka muntebe ya chari susenyo kubanga ojukila kalidinari nsuga ya ina ebintu mukama byali amuwadde naddala aina famu aina ate nabano benkugambye abamuwanga kwegambanga olaba buli kintu kyonna kyonna akiinamu obusobozi naddala obwa sente wakati ettutumu eryo kalidinaali wamala wajira akati atajja abantu bonna bonna kalidinaali bwe yafa bonna ne babanga abazikiddwa ne kalidinaali kituga ekereziya eringa etakyaliwo kale nno kakati omuntu ng'akyali mu mbeera eyo kakati omukama ne bwamuwa ekikubagizo abanga atakirabye twaweebwa omusika naye ng'alinga atalabwawo naye bino benja okubuulira ebyavaamu Katonda kyaba akuwadde olina okisinzizi ate n'omanya nti akuweerezedda kakati ekiseera kituuka ba ekiseera kyatu kalidinali ono ono kalidinali wabala ne bamutonera ebintu bajjayo okwagala kebe government yennyini nyini yajjayo okwagala mu kino kyengenda okunyiga olumu tuba tuli embaga omusajja baali bamuyita bingo n'agenda awamba kalidinali yajja e Lubaga kubanga kalidinali yalabanga abagenyi ab'enjawulo abajjanga gyali balwalirwako bitiwe yalabirangako abagenyi kati olwo kuba ebintu byasooka kubeera bya nkiso byali byakabi nnyo kubanga oyo bingo yali awadde ebiragiro abantu bonna baleme kuka tayagala bimanyike bantu kujja kakati bwe baalabanga ate bingo awa amateeka akutte ne bomu yalina bomu yajja nazo mu ofiisi yo kakati ebintu bitandika bitya twakeera ku makya netunywa breakfast ne kalidinali era ku olwo esomo oba lwali lwa bulazi lwali lunaku lwa bulazi bulazi yafa bujuli naye n'ebyambalo byonna ebyayambalo naye bwe yali ayigiza nanyonyola ku bujuli kyekisinga okunjukira olunaku olwo kakati kozi ebigenda okubaawo ku olwo bigenda okufaanana n'ebibadde mu masomo tuba tuli awo nze brother Kalugu Joseph kubanga yeyali avuga kalidinali yeyambuulirako nasooka kuwulira abakozi abo omunaŋaatya omukulu bamugize bamuwambidde mu ofiisi bamuwambidde omusajja ti naye ninga nti ebyabanga kakati nitandika okusoobasooba ndaba ebiki bye boogera eyammaliramu ddala eyamanyisa nti addala ebintu bituufu ebrother Kalugu oyo bwe yantuukirako okumbuulira nga nange nina obubonero bwe ndabye ndaba abantu bambadde kkola naye nga bw'omulaba engeri gy'atunulamu omanye omuntu omuntu nga akoze ekintu ekitali kiki omuzuula mangu batubuuza naye nga olaba omuntu ayambadde kkola ne suuti engeri
2: gyaromasi
1: ey'omusaseredooti togirabamu kozi bali ku mission be baali bazze okutaasa obulamu bwa kalidinali kati bajja eno emmanju emmanju nze naate ekyakatembe ekyali awo bwe baŋŋamba n'entiisa eri gye nafuna saamanya kalidinali bamuwambiddewa saamanya nti bamuwambidde eri mu ofiisi namanya nti bamuwambidde wano waasula era olw'okuba yali kalina nga bwe mpitawo saagala kubulula maaso bantu kulwanga ndeeta omutawaana nti ntunuddeyo ntambula nga ntunuddewa nakitegeera luvannyuma nnyo nga ndaba abasajja bakwebera emmundu agikutte n'emabega ate agenda akwebera ng'omusota guno bindaba ebi akati ebintu gye byalaga obudde ne bulabika nga bweyongera tugenda okutuuka ku kyemisana nga buli muntu yeewuunaganya nga olwo tulya n'emmere tekyagenda akati nti obunankani obwa Ssaabasumba nga tebukoleka omuntu tava na mu ofiisi kudda kulya olwo tuli ne bishopu abaali mu kutaasa obulamu bwa bishopu Ssekamaanya yali e Lubaga awo naye nga be bamu kubaafubanga okulaba nga bakola entegeka zonna okutaasa obulamu bwa kalidinali
3: eno epulogulaamu mutima gwange mwowulirira gyenvuddewo abantu ab'enjawulo naawe n'obaako bye wejjukanya mutima gwange
4: 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
5: mama tujikuge alonga alonga Erimu mutele kwayo, tele kuzikiza. Wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya meza nyo. Awatali komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzania, guma mukisa mpebu wa kuwangula. Tulinda, we wandi sekati. We gata kubinyumu ya 22bet.ug. Betting wa wabulewe liyo guongo. Betting anogwe gindiriza. Waba miaka habili muetano. No kute wa guru.
6: Alo, Kodi, kodi. Kodi, arro.

0: Super PlusCon Paint and Win promotion is back, and it's bigger and better. Buy PlusCon Paint worth 200,000 shillings or more from an authorized dealer near you. Get your scratch card and SMS your unique code to 7197 and win millions. Border borders, tuk-tuks, and so much more. Terms and conditions apply. PlusCon. Color your world. This promotional competition has been approved by the National Tourism Gaming Regulatory Board.
1: Kakinsa webye misanyo gumite, biri abiri mumu kaga. Bano, bitutambula na bo, era bebatu tete mwe simbi. Centenary Banka, banka yafe, banka yomutu wabulijo. Era kwa ya galo kuyambiwa mu business yo okufuna loni, oba school fees loni. Genda kukutabili ya Centenary Banka lioneri kulioko mbi. Oyambibwe. Interior Center Wakaliga, bakola furniture omulungi, omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands, ne sideboards ez'omulembe, mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete, Wakaliga Road. Naba Joy Biscuits, abasangibwe na Lukolongo, okulira ne yali Orange Club. Bakola biscuits, ebikabyo na, owabana, n'abantu abakulu, ngate muwomu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solome Leadership Vocational Training Center. Basangibwa mu ndeeba, bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku senior 6. Kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School, bano basangibwa mutundwe mu Kweba Zone, lisomesa abaana abalenzi n'abawala, litumbula ebitone by'abaana mu music, dance and drama. Kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi. Balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato, ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu.
2: 9.4@Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo, abalungi mu kulikeeyo mu kuwumulamu okwo. Tukyali ne Brother John Baptist Wowe owa Amasi Brothers, tutambula naye era yatunyumiza ndyenvuddewe era wetuwumuliddemu awo. Brother tulese mukyali mu bunkenke, omukulu kadino ng'akyali mu buwambe.
3: Akati ebintu gye byagenda tulidde ekyemisana talabiseeko. Akati olwo ebirala twabimanya nga ekintu kyonna kiwedde, naye wano kyatu baatunyumiza nti waliwo ejje lyakola kinene nnyo, ejje lya Uganda we lyayoleseza obukuumi, era nekirabika nga awo akabonero baali tebayinza kasuula, baamalayo byonna byonna ebisobola okutaasa omuntu, okutaasa kaliginaali baabimalayo, kubanga abo bennyini nnyini ndowooza bebali mu jjeeyo ab'amaanyi ennyo, bajjaawo nga abaduumira toyinza namutegeera. Yayambala apron n'afuuka nga office messenger, naye ate oba yayitawo nnyo kwa yagira obwa office messenger obutayiridet na wakaditinali, kubanga yesiba apron yakaki, naye nga oli kirabika omuyeekera bingo, alabika byonna alabika yabitegeera, yategeera abantu abo baze muketta naye nga akozesa obwongo. Akati nno bingo baamutukulya nti omukulu nga bwe yayaniriza, oyo yali wakubiri ku baali batudde ku lunyiriri, bw'ayingira wakalinaali n'alyoka amutegeeza ebimututteyo, era nga bye yali akleiminga kalidinaali nga ye tayinza tebimukwatako, kubanga walabika oba waliwo omuntu omu eyali mu woteeri emu nga oba yagira yawugula mukazi we oba kakati ebyengeri ng'eyo, ate n'ebirala nga abivunana nti ate oba bikwata gavumenti manya alina nga bya kleimi nga byonna tebi bya kalidinaali, wazira nga kalidinaali amufudde enkwasi oba byasaba bwebanga tebabimuwa
2: budde bwonna yetuisa.
3: Kakati ebintu bigenda bijja buli kaseera ng'olaba ebintu byeyongera mu bulemu, ekiro ekyo olwo azibizaamu
4: ate kitwategeera oluvannyuma nti kalidinali bambi mu bulamu bwe waliwo embeera omusawo zeyandibadde amuwa amagezi obutatuula bbanga eryona naye jukira mu ofisi temuliwo kitanda yatuula katebaako ebbanga eryona lyokuba lwe bamuwamba kale no kakati olunaku olw'enkeera twakeera mu misa jukira private secretary yali munsinya Mukasa Stephen Mukasa Stephen Mukasa kati mugenzi kakati Stephen Mukasa yeyasoma ekitambiro kya misa olwo n'okusabira embeera eyaliwo tuli mu misa n'alyoka agamba nti bannange kalidinali waffe nga bwe tumumanyi n'obulamu bwe obutambulirwa mu bwegendereza kakati ebbanga lyonna ng'atudde butuuzaawo ate senga nno bibadde bamusaba nga bimukwatako twandisaza amagezi naye nebyo bamusaba tebimukwaa talina waabi si yalina obuyinza okugenda eri abo bantu bayagala kale nno kakati okumaliriza eyali atambira ekitambiro kya misa n'atulika n'akaaba okikakasa bulungi n'abaali bafollowing okugyako oyo anaakulimba mbuye yaguma kubanga wabaawo esitaala naye nga esitaala egenze mu mazima waliwo n'oli esitaala gy'asoma naye nga tataddeeyo na mwoyo eno yali esitaala efumita omutima kale nno kakati n'alyoka alonda amasomo ge yalonda n'agamba nti tugenda kusoma essomo erya Pawulo yali Pawulo engeri gyeyawonamu gyeyasumululwamu mukomera ne kalidinali asumululwe olwoba tuba tumaliriza tutya ekitambiro kya misa tugenda okuwulira ng'ekiri ebweru amasasi amasasi kumukumukumwa buli mundu eya buli kika ngaoyinza ogaa nti eri batafuli kubanga buli kika kya mundu bagireetako fengate baali beekisiza baali beekwesa akati tugenda okimanya nti olwo mundu zivuga ate ekyaddirira zaalinga ezisiriikiriramu naye tulyoka tuwulira kyotayinza nakubuusabuusa bomu ate ejakagira eti edala neddirira nga wayisa akabanga akati amangu ddala omuntu oli gwe nagamba eyali ng'akulira ng'atuuka buli wantu najja n'atugamba nti kalidinali atuki naye ng'obwongo obukola nnyo nze omu ku baagamba nti ndowooza bw'aba addusi addusa atya ku muntu oyo kiyinzika okuba nga bwe yabadde muyeekera yaddidde ebyambalo n'abyambaza kalidinali ate ye n'ayambala ebya kalidinali bweba nga bakubye masasi bandiba nga bakubye kalidinali kakati omuserikale ono ye yali awuliriza abantu bye boogera nadde ebyo oba nga tubyogera nga biriwo ebityo ye yabitwala nga bikulu yaddayo yeetegereze kikulwanga bwebabakubye atolose abadde oli akatya ato ekyandibadde ng'okutuddamu tugenda okuwulira nti abadde musajja tuwulire tufe tuli eno mu njulu tuwulire abali abadde musajja yesi abadde musajja omanyi ku baserikale omuntu eyetta kwatatya kwetta abalirwa mu bazira ate sikyabano bokka wazira ne mukitabo waliwo ebitabo emu bwobisoma olaba waliwo abatyanga okwefumita ekiso naye mukaziwe oli najja n'akyefumita noono n'afuna kaleji neefumita mukwetta kwabaserikale kiba kitegeeza buzira kale nno kakati eno okuli abadde musajja kubanga katono tuba tuli awo nga kalidinali yennyini atugguseemu eri gye twali
2: nduru.
4: Ya. Kiampe chukwana nyidoza na bala ba Yezu nga azuki tebubadi. Buyeja. Nze. Nalinga oba. Nga oba nze.
2: Kakasa.
4: Nze nze mutasa. Nabako mkono kwe. Na ye. Kwa yansa sila ndoza. Na kundekela. Na yungu kwa tanga ninga ganti oba tontolo. Kakuba togezo kwe kuku. Na ye. Kuba kusamadida. Nzitu kila narwana. Ya yu. Kwa baamu aniliza nga na inge na unzo mkono unweza okula ga echi chetwa alimu kubange chirecho nemele te ya higwa nijukila kafoka nga wenda sula na sula wansi wa dining na wende baka wetae baka na kwe baka wewake edena tuwa na tukeza wakisanga tuli echi kuseko nga na marowezi wawida yonji wanange hata ingo musikaru manyong katuwa dati kufunya umusika tukubagizidu hata umusika kati atulekeo nga bie mjambo kyo mbida kwa mbali balanya kane toka kati kuruna umukama mbiza na yengo uja mbili
2: kusanyo
4: ate ngeira kana katubu kama nga tufuse ngo wano kuto kane no kufuo yesanyo nerikolera mitimajaba enkeira wali wo Dr. Charles yali afunde kakati nga ajia kusabiru wa murutiko eha kati murutiko mo ne mujia mubamu kuru vizibiti okusabira Dr. Charles kate no kukulisa kati zinari kuona umunyekera kuona bingo
2: kati na kujumba zenda
4: Aono waliwe bitu mingi ya tesenga mbadde ndine bannange obuntu ayinza okunyumiza ekyalye oba oli mufulo olumu bulanda seddu okubira ddala abawungezi
2: ye abanyumizaako ki
4: bulanda seddu kakati ye bulanda seddu ye yali mutongole yali awo wakali dinayi nga n'ebisumuzo ebimu yabiina kati abaserikale bali nga gwe baneebuuzaako olina kkubo liyita wano nga ye brother said n'okubalaga okuba okuba bwe bayinza okuyitamu oyo nno ye yatambula n'alyoka alaba ekyali ku lubaga kasozi k'erubaga okubiira ddala eno wansi kugwali osanga ambulance fire brigade osanga ebitongole bye nga wonna wonna kwegamba ng'olaba olutalo olukoledde nga buli kaseera bamubuuza bino naye nga buli muntu ali kukenke naye awo ogwali tebunnawongera when Jack has wanted the camera to be when we choir, yali awo ku lubalaza kwennyini okalidinali nga ekoloobya ennyimba ekola practice ndowooza n'omuserikale n'oli omuyeekera kwe yakakasiza ddala nti tebinna saasaana kakati ebyali awo waliwo byebadde embuusi kalidinali katudde wali kutoloka kwe kalidinali bwe yali muli
2: muwofiisi
4: omuntu oli eyali amuwambye yamubuulirako nti yaliko mu jje lyamiini era yasiramu kira teyali mu siraamu naye yasiramu kati yalyoka ayogerako yamubuulira nebyali mutuuseeko kakati kalidinali bwebaali
2: omusajja
4: yali anywa sigala kati kalidinali n'amusaba nga kasigala kajja mukola kati ekyo kyaleetera kalidinali kumpi omuntu oli okufuuka mukwano gwe yamuwuliriza yayina bibiri okunywa sigala ate n'okulya mayirungi kakati yasalawo okugenda ng'ebya abikolere muka mukabuyonjo akaali okwo kayumba kayisa akati nga gyagenda bweyabanga agenzeeyo ayinza okubanga ebyo byebimututteyo oba mumbeera
2: ez'obwomuzimututteyo
4: kati emirundi gye yagendangayo kati ekiseera kyatuuka gundi kalidinaali yalinga n'omusisita musakristia namanya nti yandisomye ku mmisa kati amusaba nti kalidinaali agenda asoma emmisa amale okusoma mmisa gakomewo ono namugamba nti bwaba agenze gwonoosigalawo wano namugamba nti ye nasirikiramu ekyavaamu nati muwalawo onaakwagala sikkiriza ekiraga nti ate yalimu obwongo obutegeera kino ekyo ekya sisita okusigalaawo yakigaana n'agamba nti sikikkiriza kakati sisita era
2: nayoa
4: kakati ekisumuluzo ekisumuluzo ekigulawo woofiisi nga yakirina
2: balimuli basatu
4: kakati sisita yasobolanga okugenda okuleeta kalidinaali yeetaaga yakikkirizanga n'afuluma naye ngaona yeekakasiulirwa yabanga afulumi ng'alina okusibawo awo olwaliwo ekitongole omwali bishopu Ssekamaanya woofiisi eyali eddiise nga omwo mwe bafuba okwogeranya n'omuntu ono nga boogera naye ku ssimu era olumu baamubuuza nti naye kakati twandikuleeteddeyo kyaku yaki ne kalidinaali naye kati ye n'asaba oba yasaba nga babireeta naye nga boogera nnya naye baayogera bingi kakati nga bwe nsumuludde emboozi eno waliwo ate aba abajjwa ejinyumisa okusingawo ndigenda mboogereza ne mbagana ti abaye
2: otubuulire kyewakati waali wano otunyumize gwe kyebakunyumiza abaalaba ku mbeera eyo
4: kakati
2: besiriddemu omwo
4: boogerezeganya kakati wetwogerera nga kirabika ŋamba ebyo byenjogera nga kirabika kalidinaali yali amaze okufuna omukwano manyi omutima guno kasita gumalawo kwagala omuntu yamala omuntu ono naaba nga takyamuyinako nti ngaomuyekero baki ku bintu bye yayogeramu ng'alabika yali amaze kufuuka owooluganda kubanga n'ekimu byeyakkiriza yakkiriza kalidinaali asoma emmisa
1: eno eprogramu mutima gwange mwowulirira gye nvudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaako bye wejjukanya mutima gwange

kati shabe airuhanga obo kuruga omubaba zawe zonka estere ngwa omuhereza wawe kandi omusosorodoti wawe Bonaventura kwebembera ekereziya yawe yakabale entukushaba kumubasisa kwikiriza kurungi omwoga gw'obwepisikopi kandi ahabw'obureeberezi bwawe omuli byona abantu bawe abu wamukwasa omu bigambo n'omu bikorwa twakikushaba nituraba omuli mukama weitu Yesu Kristo omwana waawe omerera akategeka hamwe niiwe na mutima orikwera Ruhanga omwe obusingye n'obusingye.